0: matiba kabinin donna ni furi na ma here ye wallahi na re koni furi ka sanga yere sorote muso kana fana ba fuluma kana ka furi ni ma ni ndo muso ima am nyaba aiwa ulu muso kana fana ni mu yaje ka fo muso minu yene kuma fo buye aiwa ne o muso nunu nu yaje ka fo ko uche bora muso vera no fe ubin nega sabara ni ne ka don usen na ka karamo ka so yalla nu bita ubeto kliminda au bodonwa
1: ai
0: ebe ne bina o fawe sisan